0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Nitya sala ngwana ntate re palameng ntle le qeya qeyo ntle le dikatiko ka lerato bo ikemisetse le bokgone jang ka pajwang hore nga ya le shomeria ya wena ngwana e sujale. Ditaba dinga tanyana kwa no mona ke re ke di hlodisa ntho tsa ka ke di bea hantle kwa no mona fela di batla di mphaisa mo pratitane mpa ho tlaloka. Ho tlalokana jwale ere ke tlekelate izwi lo go pala.

sephete se teng re tla se tlhodisa mono ka mora mono ke na le dintlhanyana tsa bohlokwa tse amanang jwalo ka mona ka kotloloho le batho ha ba ya di-interview. Wa bona dipuisano tsena tsa mosebetsi mamedi batho ba bangata ba tripeya ha o fihlwa moo. Kore motho o fumane CV ha e le ntle, wa tseba e le ntle. E le ntle o re o sheba le di-qualification tsa hae tsa di tshwereng, dipalo tsa sekolong mane ha o re wa sheba di-results tsa teng, ba e leng gore ba tshwere bo di-transcript ha o re wa sheba, kore o bone ntho tsa hae di hlakile di le ntle. Fela ha a fitlha interview mane a ba ga themelekana e ketsa qetho maqetho a jwale tjena, ha e sa e kaekae ke marakalane a tshwedi e tswete e be ba jwale ntho tsa ha jwale di tsamaya kokae. Jwale o seka ba leka wa sutha, o seka tsamaela hole sekgutlwaneng sela sa rona sa The Journey of Job Seeker. Wa tseba ha e le mante a bekeng jwang kapa jwang re tla tlhodisa, re tla shebana le tsona, re ke re shebe gore na e ka ba ka nnete a modisana batho ba bo rona, ba etsa diphoso ha o kwa ditabeng tsena tsa ho ya batla mosebetsi, ha motho a sa bitsitswe jwale a bitseditswe bo di-interview jwale ntho tsa boteng.

0: 1011 Radio News. Time for a word of power, grace, and transformation. Welcome to the Spiritual Corner on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Momamedi, wasitation is a 011, the pulse of Josie. Ntumele, letsa tindina, lakajeno, kiu dumedise. Lebiton lelete, la moloke, elen jeso kreste. Ya bulukilengena, ya bulukilene la palaka. Ya re file mohau le tshireletso le paballo ya haye merisa hlompho le tlotla le thoriso yohle ho yena a re rapele mo mamedi ntata rona ya mahudimong le bitso la ha lekele halaletswe muso ha utle thata ha o tle yetso le fatseng jwalo ka itsa le hudimong o re fe ka tsheno bo hape ba rona bo re lekaneng tsa tsileleng le leleng o re tshwarele melati ya rona jwalo ka re tshwarela ba re sitetseng o se ke wa risa molekong o mporle le ho ye mobe go bane ona muso ke wa hao ntata rona re beha letsatsing la ka tseno bana ba rona ba se tlhopha sa matric ba tlang ho ngola dihlahlobo tsa bona re ba kopela mo hao le paballo le tshireletso ho wena Jehova matla ohle modimo e bana le bona o tsamaile le bona nako e telele ntata rona wa papoloka wa ba sireletsa modimo wa ka mo baneng ba hloka lenyora teng o no ba fa metsi mo baneng ba hloka dijo o no ba fa dijo modimo ya halalelang wa bula dikelelo tsa bona wa ba sika modimo wa ka wa bana le bona jwale modimo wa ka re ba kopela mohau ha ba tla qala ho ngola dihlahlobo tsa bona ntata rona ya mosa ya halalelang e bana le bona modimo wa ka o batla tseka moya wa halalelo o batla tse ka moya wa mohau modimo wa ka o tlobena le bona o tlose diabolo se haufi le bona tlosa tsohle modimo wa ka tselekang ho ba sitisa ho bane diteng modimo ya halalelang diphepetso tsa bophelo le tsa lefatshe modimo ya halalelang empa ha wena o le teng modimo wa ka o tloba fa matla mme ba tlo dihlola modimo modimo wa ka tlosa letswalo le haufi le bona modimo wa ka a ira ha ba kena ka haru diphapusi ya bona ya dihlahlobo modimo ya halalelang ebe wena ya tsamaile mpele ho bona modimo ka o dule pele ho bona modimo o ba bule dikelello tsa bona modimo ya halala re ha ba shebana le pampiri e o batlang ho ngola ntata rona o tlobe o tlositse letswalo modimo ka o ba fe mo ha modimo re ya o kopala ha o le jwalo modimo ka lentsola ha modimo ka letlang ho bula letsatsi la ka tsheno modimo ka molaetsa o tlang ho fetela ho bona modimo ya halalelang a kobe modimo ka ebe wena ya tlang ho ba aha modimo ka o tlo ba fe matla modimo ke a o kopa le ha o le tjolo modimo ka le batswa di modimo ka ke ba kopela mohau le misue tsana modimo ka le misue hloho ba sebeditse ka thata modimo re ya ba kopela le bona modimo ka re ke rapetsa ho ba ho se babe he modimo ke tapile ho hle ya sekolo modimo ka SMT ho hle modimo ntata rona ya halalelang le SGB tso hle modimo re ba beha haufi le wena ba fe mohau modimo mabitso ke mararo ke la ntate ke la mora ke la moya o halalelang amen bana beso ba rateileng tlo re fumane lentso la rona tsatsi nena la ka tsheno re le fumana pesalema di pesalemeng ya mashume a tsiletseng a metso robedi e ba re qala temaneng ya bosupa go fella o ya borobong yona ha fumane le e ba le ha tsena modimo ene re mohla wetellang sechaba sa ha pele hawa haula ka hara ha haula ka hara le fella le fatse la reketla mahodimo a ro thuta pela pela modimo le yona senae pela se fahleho sa modimo modimo wa Israele modimo wa nesapula ya midupi me le fa la hao la le gathetseng wa letisa e fela ha kana palo ya rona ya lentse letsatsing lena la ka tseno ngwaneso ya ratehang letsatsing lena la ka tseno re kopana le pesalema ya dafita sele sefela ho monga ba phukuti pina ya ntwa mohlang dafita aneng a kopa modimo ho ntwa aneng a shebane le yena ore ha bina kamina sefela oreng tsietseng tsa letswalo ke bitsa ho wena o mamele thapelo ya ka o nkutlwe morena lentse la ka le fihle tulong sa hao sa mohau ale ke le finyelle le halale le sa halale le sa hao ore dafita modimo ene re mohla o etelang sechaba sa hao pele ha haula ka hare ho le fella e ngwaneso ya halalelang letsatsing la ka jeno ba teng bana ba rona ba haula ka hare ho le fella ba shebane le exam ena e o batlang ho ngola ba ka re ho matswalo dafita ore mohla ho no wetela sechaba sa hao pele hao haula ka hara le fella ore e le teng le fella le ba shebane le lona ke re exam paper tse batlang ho shebana le tsona a ho motho ya hao file bona empa ke bona mohole pampiri e ba tla beng ba shebane le yona ore dafita ha tswela pele le fatse la reketla ka bane o ila tshollela mohau wa hao wa ntshika ka mohau wa ba fa mohau ene re kana ko ye o le tsolo le kenang le fatse la qala ho reketla ha wa ka wa sutha ha o file bona mahotimo a rututa pela motimo le yona thaba ye kgolo ya Sinai ya wela ya wa ka sefahleho pela moti ya wela pela sefahleho sa motimo motimo wa halalela motimo wa Israel wa ne sapula ya medupi mele falahao le gathetseng wa le tisa e ngwane sia halalela e te fihlile nako ile tsatsi la ka tjeno mo gathetseng teng o feletseng ke matla ngwanaka o sa tsebo ka etsa jwa ka jeno ntibala ko femola etsa ore e motimo wa rona o tsebile nako ya ya hao ya o tlokena dihlahlobo tsa gago ka yona o re e lefatshe le neng o le tshaba o thothomela o lefe o tsamaya lefelleng mme lefatshe la reketla maodimo a re o thutha pela modimo lona thaba ye kgolo ya Sinai pela sefatlhego sa Jehova wena modimo wa Iseraele modimo wa nesapula ya re ka nako ye go bonagalang gore go ome ka yona go thata go wena ga o tsebo ka etsa jwang modimo a theoane sapula a seka ne sapula fela a le sapula ya mahlonolo godima lefatshe pula ya metupi mme ka nako yeo e reng o felelwa ke batla modimo a e ne sapula ya gae ya rothela gaufi le lona la fumana mogao la tsamaya lefatsheng le anetsweng ke pula ya metupi le ne le le felleng le le naga thothe mo le ne le tshogile teng go se batho e le kapitsang go yena empa ntumelela letsatsing la ka jeno ke tla ke bua matswe a reng go wena ga o felelwa ke tshapo o felelwa ke tumelo ya Jesu modimo wa rona wa ne sapula ya metupi mme pula ya gago ya ne la lefa la gago le a gathetseng mme wa se le a gathetseng wa le tisa wa le fa maatla mo o tsamayang teng dithutong tsa gago mo o reng o felelwa ke tshepo teng ntumelele ngwanaka ko fe maatla ko tsosolose ke tle ko tise ka matswe a sefela se reng le ke gwatlha mangwele ke phihelela ke gagasa ba Yesu ba ntshile botlhe na nka latlhwa ke wena Jehova o tla o ntlhake o ntshe o mpepe ga ke tshelano ka yentsho ke nyagama ke tega o mpalamise maqhubu o ntshe kakariatla Jehova omphihlise ga gago le nna ore ga tswela pele mmina se fela ona ga bina mmina se fela a shebile maemo ona a bona go le lefifi tshepo e kala e fela mangwele a thothomela mongwanaka o ipolosetse o le mo nteng o setse o le mong kare exam room ya gago o gwatlha mangwele bina mmina se fela ore le ga ke gwatlha mangwele ke phihele ke gasa ba Yesu ba ntshile botlhe nna nka latlhwa ke wena Jehova o ntlheke o ntshe o mpepa ga ke tshelano ka yantsho ke nyagama ke teba o mpalamise maqhubu o ntshe kaka diatla Jehova o mphitlhise ga gao le nna o beya ngwana ka ya rata se ka fela maatla ga o kena ka ro phaposi ya gao bitsa modimo mo bitsa modimo wena mo kope tata rona ore modimo wa ka ke a tsepa wena o ile wa tela pele setšhaba sa gago lefeleng mo bane ba gaola teng lefatshe la reketla magodimo a rothutha
2: pela ha ho na senhai pela se fahla o samoti molemo wa Israele molemo wa lesapula ya re dupi mele fala ha ho le khatatse wa le tisa kama kam wa le tisa ka letsola wa mphamisa mo ke na ke tsamaya tem o bala letsolo le teng le o shebane le lona letsolo le teng mangwala ya thothomela matsoao a ya tepela empantumela letsatsing le la ngwanaka ke tla kere go wena bitsa Modimo mayabong a gago tselang ya gago ga o tlwa ka tlong ya heno mokope wa ka mangwele o kope lesadi le tsela o kope tshireletso e re ga o tla fitlha phaposing ya gago o bina mina se fela sadi la kampone se tsetsela ke tsamaya e go le fifi gape go seba ntsamaise ga o le teng ga ke batle tsebo ya ntho tsotlhe go ba re wena o ntekane ba lekanweng ke Modimo ba bona bogau ba tseba tsela ya bona ba bitsa Modimo tsatsi le leleleleng ga go le thata ba mo bitsa gobane o ba lekane wa rona Modimo o le lekane bana baka a ke a ke a ba lefa morwalo tlang o le imela mo bitse nakong ya jwale leshebane le taba ye kgolo ya di-exam tsa lona ke nako ya gore le tlole bolalela Modimo e le re motlha o etelela setšhaba sa gago pele o gaola ka gara lefela o e tsamaela le bona re ka gare lefela jwale tsamaya le rona Modimo re tise tselang ya re leng go yona ya ditlhatlhobo tsa rona Modimo re ka tsamaya le mam ga re sa tsamaye le wena wena ga o le teng o reka tlisa lefatshe magodimo a ya rothutha pela gago Modimo le yona senai e wa ka sefatlhego pela gago ngwana se ya ratang Modimo wa rona o tla nesa pula ya medupi me lefa la gago le kgathetse o wa le tisa le ka jano wa le tisa o tla le tisa Modimo ngwana kampontumele letsatsing la ka jeno kena ka tumelo kena ka kgotso phamisa tlhogo ya gago o shebe Modimo bitsa yena kena ko jwale o tlo bontshe tshepo ya gago ke mang ga se batho tshepo ya gago ke Modimo ke ena ya tshepagalang le ona jwale bina mina se fela ona sedi laka mpone sa tsetsela ke tsamaye mo bitse o re ntuntun tsa mpone sa tsetsela ke tla ke tsamaye go le fifi nako ena ya tshosa go le fifi gape go sebaka ntsamaise mbolalela Modimo o re ga o le teng ga ke batle tsebo ya ntho tsotlhe gobane wena o ntekane Modimo o le lekane bana ba ka letsatsing la kajeno se ka ba la tshoga se ka ba la latlha tshepo bitsa Modimo mo bitseng gobane wa rona Modimo o ya fumanega ka dinako tsotlhe a keka ba le latlha a keka ba le lesela a keka ba le tshaisa ka dira tsa lona e teng dira tse leshabileng ba teng batho ba butseng matlho ba batlang go bona gore na le tla tswelela ntumelelang bana ba ka bina mina se fela ore le ga ke gwatlha mangwele ke phegelela ke gasa le baeso ba ntshile botlhe nna nka latlhwa ke wena Jehova ntle o ntlheke o ntse o mpepa ga ke tshelano ka yentsho ke nyagama ke teba o mpalamise maqhupu o ntsheke ka diatla Jehova o mphitlhise ga e le nna bana ba ka ke nako jwale ya o tshepa modimo le ka ra maemo a e yang le longola e ya modimo teng o ke kwa balelahla o ke kwa balelesela ha mo ha wa modimo o tla obele lona me o tlole boloke o tlole matlafatse e tle re hale kena ka ra phaphusitsa lona modimo le fe matla me o le tise di bo bana bohle batlang hongola dikolo tsohle ka Kriste Morena a

0: Pulse of Josie. Ogopo le motheletse gore ye ke yona nomoro ya rena ye le gore ka e gokaganya le rena ka yona gona fa go the afternoon take over goba gona fa stationeng sa gago sa mmamoratwa sa 011 radio 0751329986 ba swa ka moka mo e le gore ka bele gore le gona tšatšina le gono ke re etlang re boledišane kudu ke lebeletse baswa ba e le gore ba napile ba itukišetša go yo tsena ka gare ga ditlhatlhofo tša mafelelo a ngwaga ke di-final exam yano re napile re re baswa e tla re tle re bolele re kwe maikutlo a lena gore le gore na lepe ya kantse jwang le go pologa bitla re ka e tla re ga re ratha irela ya bone ya ba le gore re tla ba re theng go la tlhogo poledišano ya rena ya letšatši la lekgono ke napile ke lebeletse gabotse thui gona ka fa gare ga baswa ka ge e le gore renapile re tlo kena ka re ga di-exam jale ke rata go tlo boledišana le lena batho ba bagolo ka moka batho ba e le gore ba re file theeletso kudu ke lebeletse bale le gore ke borakgwebo potlana goba ke borakgwebo ba le ba le gore ba napile ba rekiša dinomaphodi ka fa metsesetoropong le magaeng mafelong ka moka mo e le gore re phela gona jale ka ge e le gore re tlo tsena ka re ga di-exam re tlo ngwala jale baswa ba rena ba tloga ba tlhoka a peaceful environment jale re tlo boledišana ga e rata iriela ya bone ga jalo re sale ka re ga tlhatlho dikeletso maele go baswa ka moka gomme se ke sebaka sa gore moswa ofe kapa ofeng ye le gore re fele theletso ga jalo a ka re leletša mogala a boledišane le rena a re botse re kwe maikutlo a gage gore ka bele gore na yena o ikemišeditse jwang o napile o beakantse jwang ka ge e le gore re tlo tsena ka re ga di exam tša mafelelo a ngwaga di tloba di boya ka kudu-kudu nako ele rena napile re metsotso ke seswai fela re ikela mola ering ela ya bone o tse lebale gore ka ira bone re tla ba re amogetša kgašo ya ditaba re gatela pele e mizwa yame ke thatohatsi a na le Imoze Buzzy le Kevin Moyo bana pele ba tla go ena ga botse thwi gona fa go the afternoon takeover ya 011 the Pulse of Josie.
1: You are listening to the afternoon takeover.

ye be le yena a nzongubeni ka baka hopela tshaba o tla go yena a re etswalene ke lena la goshelo gore e fetse go raloka ga joalo gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of jose re le mogo ka mandaga maga gešo joale ka gele gore ke le boditse gare joale re tlo boledišana ka moraga ditabatsa iri ya bone ka nnete re fitlhile ka gare ga seripa gare re fitlhile ka gare ga karolo ya bobedi ya lenanego la rena la the afternoon take over le gopolo gore lenanego le le na le diripa tse tharo dikarolo tse tharo ka gare ga lona ke karolo ya pele 3-4 ya ba le karolo ya bobedi 4-5 ya ba le karolo ya bofelo 5-6 ke mo e le gore jwa lena pele jwale di a fisha re berekela chaile re berekela go tswa ka fa jwale ga jwalo 3-4 ke mo e le gore na pele re a thoma 4-5 ke mo e le gore re a boledišana na le wena jwale ka tšatši le ka tšatši mehla le mehla go ba le ditlhogo boledišano tše e le gore na pele re a di bia pepeneneng re di bia godimo ga tafola tše e le gore di nyaka nna le wena re tle re boledišane ka tsona kudu re lebeletše tše e le gore di a diragala ditiragalo tše e le gore di a diragala ka monageng ya Aforika Borwa sengwe le sengwe se e le gore re se lebeletše ga jalo ga go fitlha yona nako ye ke nako e le gona pele re tšea ditaba ka moka re di bia pepeneneng jalo gopola gore ke fetsa go bolela le wena fa pele re tlo ya ka fa legajong ya ditaba ka re bana ba rena ba dikolo bana pele ba itukišetša ditlhatlhofo tša mafelelo a ngwaga jale ke rata go tsebe gore re le setšhaba re le badudi re le baagi re le baetapele ba dikgwebo re le baetapele ba maphodisa re le baetapele ba dikereke jale ka ge e le gore bana ba rena ba tsena ka gare ga ditlhatlhofo tša mafelelo a ngwaga na ke eng se re tshwanetse re se dire re le setšhaba gobane go fela go tswelela nako le nako bo rakgwebo ba e le gore ba diragatša ka fa mafelong a gabo rena e se gore re kgatlhanong le bona goba go na le sengwe se e le gore ba bakiša sona re le setšhaba re lebeletše fela monyetla wa gore bana ba rena ba kgone go bala dibuka tša bona go sena selo se e le gore se ya ba phazamiša go sena lešata le e le gore le ya ba phazamiša ka mola ntle ka mola go a rasiwa go bo go fitlhe 2 o'clock 3 o'clock in the morning ngwana a sa kgone go concentrata jalo ke rata gore re le setšhaba re le badudi re le baagi re le baetapele ba dikereke re le baetapele ba di-foramo ka moka tše e fapafapaneng ke eng se e le gore re tshwanetse re se dire ge re fitlha sebakeng se nakong ye ya ditlhatlhobo tša mafelelo a ngwaga na re tshwanetse re ipope re be ngatana e tee re tsebe gore re tlo go lebelela ba e le gore re beye melaotheo jwale ka community gore rena mo areeng ya rena goba mo communityng ya rena goba mo seleteng sa rena re rata bo rakgwebo ba rekišang madila ba operate go tloga ka nako ye go fitlha ka nako ye ebile re rata le ge mmino wa bona e ka ba mmino o la e le gore ga o nape o bapalwa gore o tsoše motho ka ntlong ya gage goba o koka re roofu ya ntlo ya makhelwane e ya rutlologa ke melawana e le gore ke a botsiša gore na re tshwanetse gore re ipope moraga gore re ipopile re be le melaotheo e le gore re a e foma goba re a e tlama bese ke moka re napile re bitša ba molao re bontšhana le bona moraga fao ya ba e le gore rena pele go bontšhiwa batho ka moka ba e le gore ke boragwebo ba e le gore ba gona ka fa ditokologong tša gabo rena gore re le setšhaba re kopanetše 1 2 3 4 5 ebile re kwane re dira se go protecta bokamoso bja bana ba rena ba e le gore ba ka gare ga di-exam ga jalo re a rata gore le ka šoma la rekiša madila ka tsela le rekišang le lena la kgona go support-a bana ba lena la kgona go ka godiša economy ya naga ya Aforika Borwa fela go na le se sengwe se e le gore re a se kgopela ga jalo fo nakonyana yona eo fela dibeke tše e seng tše kae fela be re ratile gore ge e bethan iri ya senyane e be gore napile e ba tšhaile na go a kgonagala ke rata go tseba fa a re bolele nna le wena motheletše mo e le gore ka bo le re gona ga jalo re ko gore na wena go ya ka maikutlo a gago mono wa gago ke eng se wena o bona gore re ka se dira re le setšhaba re le batswadi re le baetapele re le baemedi ba dikereke re le sela le sela le sela re sa lwe le motho ebile re sa šupe motho yo mongwe ka monwana fela re rata go dira se go beya bana ba rena ka tlase ga boemo jo bo botse gore ba tle ba kgone go focusa ba kgone go concentrata ba kgone go ngwala di-exam gomme ba tswelele re bone di naletšana di tswelela mo baneng ba rena mo tikologong ye re dulang go yona 0751329986 a re ko maikutlo a gago gore jwale ka ge re yang pele re a tsena ka gare ga tsona di-final exam na o bona ka re ke eng se le re ka se dira nna ke mono wa ka o ile re kere ke leka go ka o tlhalosa fa ke re go ka ba jwang ge re ka ba ngatana e tee ra e tlhama ra ba le melaotheo e le gore re a e tlhama
ra ba le ba sepodisa ka gare ra bolela le bona ra busha ra go bora gwebo ka moka ba ile gore ba diragatsa mo ditokologong tsa rena ra ba bontsha gore re le sechaba re le baemedi ba mafapa a itseng e ka ba lefapa la sepodisa ka ba lefapa la dikereke ka ba lefapa la eng fela ya be le gore ke se le re kwana ka sona re le ka moka rena pele re ba bontshe re re kwanetse 1 2 3 4 jwale ga se mo e le gore re tshwanetse gore re re wa rata goba ga o rate se ke gapeletswa gabotse go ya le ka nna ke re ke lebeletse ka ga e le gore jwale seemo se sena pele jwale se ya gapeletsa le sona ka ga e le gore nnete bana ba tshwanetse gore ba ithute ke nako ya gore bana ba ithute jwale a re bolele re ko maikutlo a gago nna a ke maikutlo a ka ebile ga ke re ke yona final ke bolela fela ka se e le gore go ya le ka leitlho la mmono wa ka nna ke bona gore ge go ka dirwa se le se le se le se re le setšhaba nnete ke gore bana ba rena ba ka letse le gore ba ba le a peaceful environment mo e le gore ba tlo kgona go bala dibuka tsa bona ba iketlile ba tsoga go sasa ba le fresh megopolo ya bona e le ya maphefo ba e ka tlelaseng ba ye go ngwala jale re bolela nna le wena ke se e le gore re bolela ka sona tšatšina le gono ke lesometlhano fela metsotso re tswela e ringela ya bone gona fa go the afternoon takeover ya 011 the pulse of Josie se e le gore o ka se dira fa wena o latlhela fela mo letlakaleng la rena la WhatsApp goba o ka romela voice note goba ge o rata o ka re founela gona fa nomorong ye nnapile re moyeng le wena ka ona mo gore napele re butse megala re mmogo nna le wena ka moshupologo ke Monday ke letšatši ke la lesomepedi fela re napele re tsene ka gare ga kgwedi ela ya October e se gale re tlaba re happy happy happy re tsena ka kwa gare ga festive magagešo le ke lenanego la gago ke lenanego le le gore le tla go wena ga botse thwi go tswa gona ka fa 011 Radio the Pulse of Josie a ke go topela ko xa go tswa go khonišana mahamba yetwa ake lena la koshelo rapile re thekgolla ga jwa re thankgolla ga jwalo wena o ntse o le gare o ntse o isekaseka polelo e le gore tsatsi la lehono ke rata gore nna le wena e ke re tle re bolele ka yona a nke re tle re ngangedisa ya ka

0: bela no shows bela le twist style batla go ena ga botse thwe ba re o be no petovane weno petovane hona fa go 011 the pulse of jose e ga ba ka go pula malobanyana fa morago mo re jwang gona kana ko ela ya rena e ge re berentse re ipsina ka mino wa kwaido kwaido kwaido e batlo a dira ga tsa ga botse thebe gona fa e ke ndate mogane e batlo a dira ga tsa ga botse thwe mo di go shane ntja ga ge ka moka tshedi bosana bosana tshelo wa re bere to ga re ipsina ka tsona nako le nako e yale ye ke mo ya di go tshe le gore e be e tloga e tumile kudu weno phethe bane weno phethe bane gona fa go 011 the pulse of jose moragonyana fa bere go fele e phupho be le na ghetto boy a tsamaišana le manna le iv batla wena go tshe ba re e phupho mgezeni le ona ke koshe le gore re ralokile fa e be le na brown dash a tsamaišana le ntando re na pile ra ipsina na le wena ga jwale re buile ka kwa gashonya ditaba nako le rena re metsotso ke le some pedi fela re na pile re tshwela mola iringela ya bohlano ke karolo ya bofelo ya na go la rena la re afternoon take over mo ile gore bjale ke final rena pele re tlo lebella dilo ka moka ka moka ka moka re lebella ka mebileng re lebella mo gohle ka gare ga di taxi rank re lebella gape mo wena ile gore spela le gona e ka be le rena polokego ke ka kang na mo ile gore gona ka be le rena bo lokegile bogolo yo ka kang kudu kudu pele tse ba o tledi ba ile gore ba gare ga meela ya se pete pete a ke re tloga re hlompha melao ya tsela ka shedi e makatsang re tle re kgone go bolokega ka ge ile gore nete go re tshwanetse re fitlhe ga re bolokegile ke se lo rsonjo tsa tsika tsatsi re tsebo re ge re accomplish le letsatsi la le khono go ra gore re khonne go fenya se le sela ya le ranger le mo gona fa go the afternoon take over o gopole no morare na magala ke 0751329986 ge le gore go nale selo rata wa se lahlela mo go di magatse ka mo ka re bele di tsaneng ka tsona o tsana le tsona se ba ka re sa go fa se ba ka o ka lahlela fela ka re ngwane la molaetsa go boka lahlela vn ge le gore ke gona tsena ka gare ga sia le moye go ba ge ke gona kana ka gare ga la pala gago ba ka re ga sefatana ga sa go ba ke gona o laeta streaming sa gago kgone o stream o kgone gore theletsa napotse gore tsatsi na le kgone be re bolela ka bana ba e le gore ke bana ba rena bana ba le gore ba tlo itukisetsa ditlhatlhofo tsa mafelelo a ngwaga ke se e le gore be re boletšana ka sona gona fa go the afternoon take over tsatsi na le kgono o ka latlhela le wena ge e le gore ba fela ba rekolo ba mašhalela morago dimtsatsi a e bona ge e le gore le wena o yo mongwe wa tsona tseo tsa mašhalela morago ke gona o fitlha o goroge ke gona o lighta sea le moya sa gago ke gona o streama ke gona o gokagana le rena fela mo go the afternoon take over e le ka gare ga karolo ya rena ya bofelo ya lenanego la rena tšatšing la mantaga re re le kgono le be re boledišana ka bana ba sekolo ba e le gore ba itukišetša go yo ngwala ditlhatlhobo tša marematlou fela re tswaletše ka iri ya bone empa re a e bula for wena ye e le gore ke gona o tsena o kana wa latlhela re santse re le gare re kgatlhang bana ka lenanego gomme o gopole gore e tla re ga e ratha fela seripagare sa metsotso go itswela iring ela ya bohlano ya ba le gore lakaletsa ba le le gore le kgono le ke letšatši la bona la matswalo fela ga jalo o ka latlhela 0751329986 maikutlo a gago gore na wena o di bona bjang go ya le ka wena mmono wa gago ko mofeng re le setšhaba re le baeteledipele ba mekgatlho e itseng re le baemedi ba dikereke jwale le jwalo masolo ka moka le gore a diragala ka setšhabeng jwalo re lebeletse kgwekgwe ye kgolo bana ba rena ba ya go ngwala di-exam di-final exams jwale go na le boragwebo ba e le gore ba diragatša ka fa mafelong a re dulang gona kudu ke re lebeletse boragwebo ba le le gore ba diragatša ba rekiša madila ba rekiša dinomapholi ba e le gore bangwe ba bona ba betha 6-6 ga ba robale ya le rata go tseba gore na le shata le ka ge e le gore bana ba rena ba tlhoka lefelo le e le gore le quiet lefelo le e le gore le tla ba kgona ba dira gore ba kgone go concentrate ka fa dibukeng tsa bona jale le shata le e le gore le a tswelela bošego ka moka re le setšhaba re le baeteledipele re le batho ka moka community na re reng ka pharela e ke mo ke napile ka re gomme a re kwe maikutlo a gago fela nna ke le ka baka bontšha ka maikutlo ka re nna go ya le ka maikutlo wa ka ke bona gore re le setšhaba re le baeteledipele ba setšhaba re le baeteledipele ba dikereke re le baeteledipele ba sephodisa re le mang kapa mang bona le boragwebo ka moka re kopaneng re be ngatana e tee gomme re be le molao e le gore re re atlhaatlha re a entšha re e tsweletša gona fale napile re tlo tseba gore re e phatlalatša ge re e phatlaladitse mola e le gore dumelelane ka yona go tshwanetse gore go be le kotlo go ka humane gore yo mongwe wa batho ba e le gore ke yo mongwe wa ba maloko a community go akaretsa le bona boragwebo ba re bolelang ka bona ge yo mongwe a ka tshela yona melao eo re tlabeng re ikwanetse re le community go akaretsa le baetapele go ba bona baemedi go swanetse go be le kotlo itseng ka gele gore nnete ke gore re swanetse gore re create sebaka se monyetla o a peaceful environment for bana ba rena ka gele gore ye ke nako ya bona opportunity jwale ka e ba e humana ga tee fela le wena o e humane ka nako ya gago jwale re swanetse re leba go eletse re le rena re fela re go eletsa re lemosa setšhaba gore bona gape se se ka tlholela moswa mathata a mantšintši ka lebaka la gore concentration ya gage na pele ya tswa ya ka kwa ntle ka kwa ka gele gore ga kgone go ka concentrate ka lebaka la lešata le e le gore le a diragala ka fa lentle jale rena pele re re le setšhaba na maikutlo a lena ke a mafeng ke e le gore be re bolela ka yona tšatšin la legono fela re e tswaletse ye e le gore ena o rata go ka tswelela pele a latlhela a ka latlhela ge e le ga jalo re gatela pele re ka gare ga lenanego la rena nako ya rena re metsotso ke lesomešupa re tswela e rinyela ya botlhano re tlo ya ka fa le mabenkeleng e tla re ge re bua mabenkeleng ya ba e le gore napele re gatela pele nna le wena ke go topela košane bosana bosana fa yona napele e tlisetsa ke amagrodman a na le damabusa le sol q ba tla go ena ba re ntate ke mang.
1: You are listening to The Afternoon Takeover.

0: 011 Radio News.
1: Re go leboga tshepi, re go leboga getse dia ka di tlhagolo tsa ditaba tsa seripagare sa betsetso go itswela irinyela ya botlhano. Ga jalo re napile re tsene ka gare ga sekutlwana sela sa rena mo e le gore re napile re lakaletsa batho ka moka matlhatse le matlhogonono ba e le gore le godo le ke letsatsi la bona la matswalo ye ke ya bona.
2: 1, 2, 3.